0: Jennifer M. Koisun, Elizabeth Mojuddin, mao lagi Hivan, DJ Katawanan, Pastor Florence, abalakatan toko na dah do minamangun kadi Florence Boyjol. Nah, timo toko mahavan isa dati sa Babi FM Kopi Bosian.
1: Kopi Bosian lagi daway bin.
0: Kopi Bosian dong suwab binay.
1: Mo Kopi Bosian ko nagi daw de dong suwab diti.
0: Duan ay kat finance. Pamusa na. Ay pamusa na.
1: Ma ako tawadan daw gigi na uma pala kapag uma pala diaw ang paganakan nung abi misina nung abi mga paganakan ko ulit igampong sugod da sa obi abi paganakan ta pinay ko ay ng bono pangabi itsalo tay kay chamok hansan dula da sa ngong o da ng abi yahod ti long swab ta daw minggo mga ano do pali humusi nga pili di tambahot di po kundi sang kap-kap go ko sa dop na kibay minong kap umigadi adumalik megadi malus maludin megadi John Batilu megadi Lucidayong mega nagidi ubog sampulan isay bagbiday ho di ipitrus dambunan sintom dari budat mega nagidi yagang dari kay madang katawadan nga bi tungkap dia sulod gali ko sodop adalang sa dito ko si dati nga ada ko kakukwasay ada ko kohodong ako nagihivan mega di maliaka maliadi dari kampung lamaya ano na ba ano maliaka ahay kita na ano kapisomo nga ansan do na da babasi kena da da do no omega di mami di pito jiji pito do de ho Evelyn tapi nai ku do de ho di zaka ku do de ho di ku po kunak so abi abi sampaganakan ansan do da babasi kena ka la ko kuazai habis adalang do do kambit do tali paun nu habis umbak-umbak di tali paun ku mga jalang so di do kausi dia zu da ko kukwazai hansan so da basi ko umabian so na dia zu di semayang di tadao do bain no tadao minggu namungan ko no may semayang gumo pada mega di magahong-magahong ko ngabi di tikampung sugun tahong ko ngabi di nombono po insan sudah ada nga babasi kuno nga bi sentop di aku di ait nga ma kuno pali pampaso da man ta da e gisom da zit hanging ampai kuno nga bi di no ii na ay di jibin katawadan daw gigina de diaw
0: katawadan kumadiaw na ginay de na kuno
1: de na kuno ji
0: ansan sa ingaw inong kapan ba kano kinungot ako i hozo kung kapon diyozo kumari nung kapan ang ngavi diyozo bam kanong kinungot ako hozo di DJ Luis Chin kibakansanan.

0: jam ka pa ho po dami mo minta dong subab in po gunot ako. Tapos pinay ko nga, Vi. Katawadan ko mga Diyos nga, Vi. Kakala pa yung tanod. Ano ako sa yung banda to ko niti. Ako na po ko mantad na yung niti. Pagun nga, Vi. Mega Australia. Zandi Dolores. Asing, kimanag yung samuhun. Mamasa na pa yung tanod ako. DJ Shaz ka. Mantad na Hawaii, USA. Apat jam kapag ho. Labay na pa rin tinga jam ko duvo na para mga minit min sa sandap na dahil in Hawaii, USA. Kadi HT, maso na umasam na iti in kampung Tarawi ka. Lababay no, nga awi asa po. Masam nga awi. Dahil timpul iti. Dari, tayo mo ako, mahaban. Sa Bobby FM, Kopi Rosyan.
1: Kopi Rosyan, kumadaw ni Jiben.
0: Kopi Rosyan, tetap binay.
1: Ya, yeah. Kami kumadaw.
0: Nah, dadi, ingko na. Ko zubo do bahin na.
1: Masam, tak sa do pahit, dito na ganti.
0: Oh, masam, sa do pahit, oh, didi. Oh. Ada no po do, oh, niti asa pa ko sa bagyakan.
1: Oh,
0: Bahom. Maina.
1: Isa hay paguloki DJ Ben.
0: Katawadan.
1: Oh, megano po. Ang kumadi Benjamin Malating, David Masawi, Abdul Malik Lina Lasawi, Miller Gom, Makul Bakrin, Justin G, Madius Japoni, Justin Tadius, Edith Agang, Simon Justin, Rolis Mitchell, Charles Benson, Nick Matthews Dandim, Disney Rebe Swimming, Jenny Jalindan, Charles Lajinan, Zita Matias Deoid, Dubai Arab, Malaysia Galus, yang pay pasir di Kopi Bosian masuk dalam minggu. Halo Ben.
0: Kopi Bosian. Oh, Daiti, sorry Daiti, mama sama kita ngau dia, gendohing Juanis.
1: Ba. Pod, podom, pod, podom, tu, nai si, wago.
0: Ba. Kena. Apa sih? Ba, om, ini na?
1: Ini paling nak selat dia.
0: Ba, ma, ketahuan dah nak kena kena yang jenis.
1: Ba, dia kena kia.
0: Dari tempat aku ngavi, kanau kini ngau toko hozo ipong kapan diazu kemadi nungkapan ngavi diazu kanau kanau kanau mungkin ngau sembahan bos kadesan.

0: Aswa
1: Automoimo. Hi, kopi bosian. Pakinangaw na.
2: Kasahimbaan, boss, kadasan, Saba, VFF.
3: Naikot din na si Aswa Automoimo.
2: Kanaw, makinangaw.
4: Dabana jam, kapahot. Ito nga pa rin maminit ng suvab. Eid pag na takaw, ito pinay ko nga vi. Kopi po siya na daw nga suvab. Ito ang bayan na, ito pinay ko nga vi. Timpo da sa Savan da Vinon. Sa Savan da Vinon. Da mamaso no iti a pihavanan. Pihavanan da iti a tinimungan ke. Sa iko group ke. Kaniti, pihavanan da Colombia om Portugal. Ay so po da Oniti, ay sa po iti gul na katumpos na dudu po pagun diti babay na po diti nga id bogisan do kondangan kyo kondangan take a half time pihapanan do kumudu po na po iti nga DR Congo iti pumapan do Uzbekistan iso gul na katumpos do Uzbekistan tapi na ikong ngabi the jam ko po do tinu pihavanan do tovino daid itia nazatan do tinimungan taiko group rounds kanid boss do itia English na politinga jam ko opo da tino pihavanan do Algeria mihavan do Austria tovino kozo Jordan mihavan do Argentina jam ko opo da tino jadi mano kadunga vid Argentina miaga do go atantu no podo bintong diti masa da RTM click nah intangan masa do RTM click dari hono pihavanan do tovi no tada bay no montok do itiana zatan do group stage kama ini montok ko pihan do toin senan i daid itia nazatan do tau nga perundu pogun teko round of 32 na po nga itia South Africa mihavan do Canada taro suwab di jam ko tahu nagi Brazil mihavan do Japan pogun do Japan Germany mihavan do pogun Paraguay nagi sumusut itia the Netherlands sumavan do Morocco nagi itia Cote d'Ivoire humavan do Norway France mihavan do Sweden Mexico, mihavan do Ecuador, England, au ponehaan isai o havan, tumanud po do pihavanan do Tauvin o Latino. Belgium, au ponehaan isai havan do Belgium diti. USA, humavan do Bosnia o Herzegovina. Montok do Spain, au ponehaan isai havan. Croatia, au ponehaan isai havan. Switzerland, isohi, au ponehaan isai havan. Australia, mihavan do Egypt. Argentina mihavan do Cabo Verde Ghana mihavan do aponehaan do isai havan do Ghana ihan po nga i do babay no ning kokoton do itia round of 32 montok do sasavan do pamagunan tapi naik ko ngabi dadi ui tudiso ko ditino kokomoy do onu pionitan taiko oniti itia sasavan do vinoun nogi do koko koko kumusun ko tuva do koko dadi sisimbah na po nga sasavan do vinoun iti duvo itia pogun itagumu no kozo do papahabus do tuva do koko din pamagunan na po nga itia Cote d'Ivoire teko Ivory Coast in English nogi tiapogun do Ghana papahabus di tagazo na kozo do tuva do koko di pamagunan habi kuang do duva pogun di ti habi kuang do ono mongopot piatus no po itia koko di pamagunan di ti nga pinahabus manta do duva pogun di ti itia Ivory Coast nogi Ghana do duva pogun di ti no kaimpaw di round of 32 na di dadi iho no onu pionitan do itia pogun sasavan do son vinoun sasavan do vinoun nogi tuva do koko duvo pogun ni papahabus do koko tagazo no kapiso di pamugunan tahong apat piatus manta do Cote d'Ivoire nogi Ghana no pangahabi kuang duvo ngopodam himo piatus jadi Samak na do onom nga pod piatus mantad duvo pogun diti i ma maso do babay no i round of 32 do san vinon sa savan vinon ba om kano uha no batok niha dan ni hana dezo o onu si simba datu dezo ko kano tumi hambos momohis ginavo daid kasimban bos kadasan i naikot finansi am suaw tumay mo kano kano kano momohis ginavo

Also di Natasha Madam, ito na ni Stephen Masil Inupus Kudiao. Kinungo to ko ba na Hozo di Severia MJ Tunggolaw, posisipon na po. VFM, naikot binasi, swa automay mo.

0: Hey, hey, hey! Opi po siya mga subab. Timpunay ito po, talaw di tim yung pay kidung di omis ang boss di osuaw. Man talagay na ito sa imban boss kadazan sa BFM. Nikot di nasi, osuaw dumay mo. Kanaw-kanaw, kanaw mo kinungaw.
1: Katawadan, anangan sa dinobabaano.
2: Katawadan, mikot bago dati damin ko kyo.
3: Katawadan, minikot dahil hotel dagay.
4: Pobos no, do katawadan. Kumadid isay no po om sosongyan no po timpu. Tantu no, na kanangan ko na tuhun sengyan mo bos ko. Do katawadan. Katawadan, manta dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Pasahimbahan mo skadazan, no ikot finasi.
5: Tapi ko nga vitim po daw ko sa imbaan, boss ka daw saan. Pangamabiyabi na dito eh. Kozon po, nga din ka ano. Nadihan saan daw nang hihisan ko, minakinang daw ko sa imbaan. Tuko daw taraw di bay na dito. Nga mega tamay mo, tumihang boss daw manakadong ang makinang daw ko sa imbaan. Tay ko Saba VFM, mapas dito. Miyampay daw ko sa imbaan, boss daw sina. Dari tabi na ko nga vi, ansan daw at atamis ko na daw po ang pus taraw di bay na dito.

kumaanan ito kau mimpaw to kau dibuhan dako tu nanti kan ya kau penga tamay mo na po to kau do manang katahuad kumaday minamangun to kakal to kau do no no ano kasipatan do o kito da kanabawon do tadaw di bay no ba om patimponan ku izia zoom yampay hozo di Reyna Milus nung Sokyo Aino Zo katapin ko ngavi day no kolor namot kano kano kano no do mamamasi miyampay do tamay mo do manang katahuad kumaday minamangun dan ako na namot hey hey hey kopi pasyan kong masibang.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrababal ang lalat ra pansiluluman. Ingay am huangon pokot nukalawan no pamahunan suku nang ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara, ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot, ondo ang lalat ra pansiluluman rapa.

kapio, tapi babal buli puno intorakina balo ruli-ruli angin duol rainan amental suku angibitra apilatan ampatayan. Ramalaysia babal buli abuli alapon ratindakan raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan intok angkaraja am intok nunaswangan. Akau ondo nakatum rakapahanan buli rayu sembala rainan ang wasa kapuam polis.

Yo pagay na ito do rimbay kana naringon yun pagapaga ka ina rimbay kasar ito li ina rimbay into ri Joshua Marais rimbay ninggalanan ra butitin ah suno kana rimbay into ri City Pajahamin ina rimbay ninggalanan ra sumila pa bulan ang ibita kana jam kabalu abat ngobram do ngaminit alon dom. Kunangan rayos ko na pagkabaga, kuna inayara live TikTok mai. Kuna kiningo na kasalwanda o numero sa sama BFM. Kuna suang ko na pagkataka inayara live TikTok mai rin nung ito. Sinaya ko na iyakin alias kinting kalur ko na. Ingalan no TikTok nga to kan siya na londom. Ampe itu i sheriff lapan, balu tulu. Ingalan no TikTok na kan siya na londom di yun DJ ko na. Salam intora Brunei. Rako na, wow, paling kunang yan. Paling kunang ko na inayara live TikTok mai. Ampe kiningo na saluan daun murut aku dapat katakan itu Brunei apa itu Easter kan saya dalun dong aku no apa katakan aku no apa ririma itakar kasaluan daun murut heno Joseph Sansu 8 kan saya dalun dong riun paling kurangan inanya live TikTok my rasa bahwa FM I'm Stephen kan saya dalun dong aku no paling kurangan Ami Junar kan saya dalun dong paling kurangan serayus keramin paka-paka rakau kono inayara live TikTok may rasa ba BP mamekap yung nalupanan ko napaka-paka kono nang ito rabilin no inayara wa sa Facebook may na page may rasa ba BP lalo namin no iuju bahat kansen lalo nam DJ Adi kono panikwanan kansen lalo nam am kansen lalo nam rakau inu paka-paka ko iwan-iwan ko rakampung am kono rangan-rangan ko kansen nanti ngay sra oro minggu rasa ko nang kining rasa ba BFM pasindangan antaka onsoy rako na mi pio hitu paling ko nangan jubat ampe hitu lo hincong pansen lo nom dijadi ko onsoy paling ko nangan ramiun ko dinair live Facebook my page my rasa ba BFM. Yo papa garais no papa balai kuramiun rako no loho no gata peninsalo no inan nguasa ra industri gata saba LIGS yehino ra oro nunsuau ra oro kasar ra duong operam siam mari bulan ra bulan ko onom 2000 duong operam onom ra loho no gata baga kara oro nunsuau am yehino ra loho nu susu no gata siam ngaringgit tulu operam 5 sen sa kilogram gata kapingani kainu grade kasa 4 ngaringgit onom operam tulu sen sa kilogram gata kapingan ikay nu grade kaduo talo nga ringgit siam ngoperam talo sen sa kilogram gata kantalan grade kasa 4 nga ringgit 4 ngoperam 4 sen sa kilogram gata kantalan grade kaduo talo nga ringgit 3 ngoper sen sa kilogram am gata si karap sa nga ringgit 4 sen sa kilogram. Ya babaga ini kole loho nu gata retuli kono pinasalo lagu ramin rondo minora kono loho nu gata hidu pinensalo no inan nguasa rendasuri gata saba LIGS inora oronun suara duong operam siam mari bulan bulan ka onom 2000 duong operam onom inora kono sino kali kono paka-paka kono talan raga tamion oronun suau rayo sino kono loho nu gata no paka-paka ka amang kini ngotak pira rimbai intori Florenzo Rabin rimbai ninggalanan raka rato matumu.

Yeah, insan po, kapisa na nga na ito ang taraw Minggo. Kumada kayo dit mamaso, dito mano diti ka sa limbahan at ako. Yeah, tapos nga kumada kayo dit timpo dat mangigit dat sasakayan nununo po bansa. Sasakayan antok dat obay na diti. Kalansanan na sa nangat akarikat-arikat tayo da kayo po ang sikaw. Tumamili makinangaw diti ka sa limbahan at ako. Yeah, hamba dati kayo nun dat rumasam antok dat obay na diti nga ingat-ingatan da kayo rulan-rulanan kada rulan-rulanan dat mamanaw kada kasiyaw may sanasway kalansanan dahay at tingalikaw korikot id at nuridi rikotan da kayo batap na ikaw iti ka ngayon tawan mo dibut maning garud adit kapag ito rasam data sapo antakan ida po ng watas tawaw untuk adit abay no iti na po nga katilamus gisam data jam ko permiso data tuwang data abay diti tadaw dat minggu kado na po ng walo data ulan at kaanam aditi taon 2000 doon na po naman ng amo alihuan kapisanangan kumada kayo idhi nadpanang dot watas datawaw on si kau to mamili makinang auditi ka sa limbahan na to kau batam na ikaw sining na sumusuhot isa sining manta di Mary Intiang iti manok sing gugulion kaditi ka no kinangwa to kau

at mga kaisang takajam dato kumaduo may riti dati kasalimbahan naman ko kabay iti pamalawan da telepon mantok dat magirumo-rumo toko may riti dati kasalimbahan apon si kodok kayo dit kakalpod tumano diti kasalimbahan na toko antok dat timpo dat abay na diti at mga ko amiti piruruman toko nga karait diti poing kuro dat mamalingos diti nung singoton dot nununo po bansa dot maningot nga pengkurohot ano ready pengkuro kamayon dot lang don ko basanan mantok dot ano ready mamalingos diti ano ready nung antakan dot singot matumbayan ako itulun-tulun kamayon dot ay kamalahingan tako nga kamayon dot ogumo iti kamayon dot patwa kadboros dot malayo ambahan nung haro da kayo Thailand nga milaman po ilang meron rumot ako gisam dat kapagulok rikot at ajam kapermiso dat atuwang ama kumada kayo dit rumamot dati nga milad rumamot ay dapi rumutan aso wal walu turisa 2 patro pati ka aso walu walu turisa 2 5 siam iso nung amo dati ke remot ngamila nagi manda kayo po surata kami da kayo maya diti live.facebook mila nagi maya diti live.tiktok.

0: Ba, tapi na ito mas. Inkuro ka dia, aradati kamayan dot taylalan no dot pengkuro dot mamalingas nung singatan dot maningat.
1: Asa, ay, baita gumo taylalan tayo deje nga.
0: Mm-mm.
1: Haralat daw ng balan sendiri.
0: Iya.
1: Tinapati nga nga yung kupagarib. Kasi hindi nga takot surun. Jadi tunturo ko siningat di surun. Ako ilan di surun ka nung uwi. Tuk maruwala nung dede. Jadi saro kung sarita-sarita di tapak ko.
0: Iya.
1: It muna pa it on some na kaupat na ka na
0: oh.
1: Ay sa gadi diri wala pa sa dia na haradi so so kamakanom wala yung nagkadali niya kung nalihuta amu amu na tinalimas
0: oh
1: harad nasaraw kulit harad ay punti di karadanglet pinakalo ako diri pati ayes na gumu naman ako lihut kun suway na muna po lumingas para di punti na ikalaw kata ko di taragang nage
0: iya
1: saan ko jadi sa kirim pinakalo ako lihut pati ayes sangat tao lumadiri pinangalo ulitong to saro ko dede asa yung madi minunutok daw di nga agayo di gina akong kasarod akalo na pa nga atawari ladat latasagit nasaraw ko may ako lumutigay di sa minani punti mahay ko na pa di pano ka pinalihot ko pato pano ay punti ang patakot ko ulad tapos ako dun ko ko parili tayo ko nalit wala tong ako rodiyom ang palong bon badi mahay ko na pwede pala ko pala palad ko na isa nan kasabi tibagi adi ako na di ako rin mananita rolog isa matidig nala nakipunti din dam awal lumina nakirin sa minanya punti na isa ang din na tampos ito sa bit na nasa dapan madiri eh. Matahad kan tadi dua belas riem kesem letiradi letu kita ngatuang nadi om nedu nadi tersegitam alang kabok pun mesti jadi dedi ngak om posik otomod asal nadi terul om nalingo sebagai adi riem adi bina om oh harapin apa haramin nuduk lalat itua diladid asikin arangahan dot kalinga sila nga nasaraw nasaraw kangkud ino ba yung nasaraw ko edi oruro ala nung so nung igali ko pito kalinga sila tigali na ino madili na nito akalib pa ilan it na kalinga sila it ako alam na po si kakuto mo alam muna git retan-retan di tapakun pituwa-pituwa diri nga ay sagya diri walay wano pagkakuat ka di tapakun nga it ikalapis ka it limaw kapas ka doon malayo na ay sagya diri walay
0: jadi
1: iririni na ilaan kun nasaraw-saraw kun diyam yam orang ako di saritan tulun biasa kirim manit punti di tadang edi nga kadinaritaan ko nga abulib pa kayan pasal nga bansa di punti di panawar mati iri kadi di sarita dinarong ako edi jim na ili lala katulad ng lala deje pwede ang balutan ta
0: iya ang babang siguro na dito pinito mas
1: mirado gidiya
0: inak na iya, kaunsigahan ko marito Pinay Thomas. Ang batam na ikaw, sinding man tadi, Candy, edisan simpang sunsuron.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dan matilo pegun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dan selinai 5-2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negeri kawagu seret 48 tahun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Assalamualaikum yang pai tokau diti pemalahuan de sumusut kagu diti. Iya, aku mado kayu di rohian dat papailang ngamila rumah mutdo antak dat timpu diti amiti sumusut. Hello, kapisa nang ana tutung tepinai.
3: Hello, kapisa tangan di KDJ.
2: Iya, tepinai ubug.
3: Oh, iya ku neti.
2: Mm-mm, ban. Nunu mano pailang karetiti.
3: Nga na pod pay lang ilangan niti ay DJ nga pasala giti tong kokoton diti tong uteri mga binatang diti tong bisa-bisa kang kuya ko.
2: Yeah.
3: Ka puriman ako na gid nasingot ako dot sa putan ay DJ.
2: Oh.
3: Singot ako na pod sa putan nga. At iti ilongon ko nasingot na sa putan. At minungoy kayo nagipamilangga-langga na itong kawaanom. Kasi nga, ako doon sa putanom. At pinumalingos, may ko, kadit, karuhang ko, hinop, ay karuhang ko. At ngayon na tana, may gigilay ka.
2: Mm-hmm.
3: At ngayon ko na kadutlit, tanaom, may ko na pa yung suwa, dit na kakatom. At isa, ikaw, mungot na tarwal. Nakapata sa putan. No? Adi, kakalpag tarwal kang kom. O nga, ako na dit. Kakita ko na it. Lalando. Kailan ka lalando ay, DJ?
2: Kailo?
3: Hello?
2: Yeah, kailo eh.
3: O nga, ako di papa na lalando ay, DJ. Ay, ako na pagigila, palihuta. At, kaira ka ko iba dat. Mangat-mangat nga akatal di.
2: Mm-hmm.
3: Akatol diit, kinakatli sa putanam, at nuteri, ruwal nga, akatol-katolam, at tahanan, kwede diit, ruwalam kalahin, padi dijiam, at manos diit, ruwal nga, kumatol di.
2: Oh.
3: Ikinakatli sa putan.
2: Hmm.
3: Irinat, nangat pinamalingas dat, siningat dat sa putan nga, at luminanit kasari lang nga ay gayo at natahanan ko hindi dat akatol nga mungot rin wali siningat kasaputan nakapuriman ako pa matid nakakatatang kalamay ay DJ
2: oh.
3: At nuteri it makaraja ako pa JK arinom at karikot na tayo mamungay na kahit ngay na kay tayo dat idisa ng paluh at kakan ni kay nagamheri na yahay sa ngilatan jadi nunu ti maraw karaw kang ko ditindigakad kong may ko na data papo nga kokot na itang kalamay dat yod tunturo ginayo ditindigakad ko atok kay at nutairi orwolo ni man itang kalamay matindo ako na nakasupanit itang kalamay mga inom nawaig kadit ang kawan-kawan ko ngayon ko na inom nawaig at utari karo na minanangkos gadit ang tanakwagod minay paghihumdot iguas dot punti
2: oh.
3: Itanak dot punti itan dot isang amas kadit at dot osa makit kololominan gam magumay itang kapuntian na hirid is asok kidan dit kinarajaan dahayam. minagi gugu sa bagay tanga tanak wago dat minay paghihumrat tanak da puntina di jam nakakita ka piyo i may na po diolo ngayo anwa at tanak da puntin tulo nam parikot ngayon may na mati diolo biru da it tanak da punti di nagpinapaga dat hitid id jakod kulat ino kakatatang kalamaya di jinga o sagit na suminarabak
2: oh
3: i tanak da puntin pisang amas ni mandiolo kakoso kiway gyari ki Utari, irina mati mo, ipadid talay da manos, nanos, nanos, dito ruwalay di jiya sa git na padid, suminara bakit, iwahig di, tanak na puntid ni Mandelo, birudo da pinapaga di, tid, igakad ko, na lumanin, luminanit kasay, lam, at hitid, itanok ko kapi at nakakatam, inapadid muli, yahain ina, di jiya nga, ana di, arwal nga, minin siriba di ilinonit hitid lang pangil ko.
2: Oh.
3: Irina na kalingos nung nasip ito at ang rajin nito nga kanakanwago dat minagihum dat tanak na puntid pino minay pamaga dat inakatatang kalamay.
2: Mm-hmm. Yeah. Kumayan.
3: Irina doho dat no, inday saan dat kalingos ipama o tanak na punti kang ko.
2: Mm-hmm.
3: Iri na ba ida ho did pa ilang ilangan na IDG?
2: Iya, yeah, ba pon sigo na dia tapi na yubog.
3: Okay.
2: Iya yeah, enak no. Iya yeah, kon sigan ko mari tapi na yubog. Tapi na jetrin doha na pon na ilan tubat do singot nga isuon tua do limaw maid amulo manit pamalingos di opodo kadaw. Ya pun suka dia tapi na Jetrin, tapi na kau sining mantan di Ren Rafael, iti rumah mereka di tengah kau.

0: Ya, teman-teman kawiti pamalahawan do sumusuhut. Halo, kapisan nang anda tutuang tebinai.
1: Halo, DJ. Ha, pati mangindu wai DJ dai fe sumuang le tulun.
0: Amba amo manguro amba ha tebinai no pamanu pailanga iti tebinai.
1: Iti no pai DJ na. Sahal iti panawar-nawar.
0: Ya.
1: Nah, kira-kira kan dia sendiri, itina sendiri mah.
0: Ya.
1: Ina pati nga akon ko paniningan. Iti tangkalamay ko pito to patom iti tilipan ka lumalayo. Kinakot ako dilo ko ipagpakarja itumulok-mulok ako pa diwarin ni kadot 25 ko pira umul ko di. Agayo nagi tangkalamay nga ama ng patay rin. Nudiri minungakot na di andur kang kudi mandurom. Tulipan mo si Gagayo, Erika.
0: Oh.
1: Yan na pamandurin na nga, tulundat India.
0: Ah.
1: Arwal di, kadi mandurom. Amung iba, nga kumatal-katal, kang kum. Tuk, alagap, umutigay ay mandurin, digid. O, hindi ako na pa di mandurin. Arwalan ko matindag kumarajakad. Uli na po. Nunda pong upati landur. Ang kuda ko di adi kay lang. Aminan na di kaulihan ko. Kasuhuan ko di amuli. Sumabu inda dila wala yam. Sumabu inda Bangkok to ano ni Sabu ngom. Mana da? Liyo tadi Sabu. Mahangan na po. Pintimong na panday sa buong mahano pa paranda mo. Adi manduram. Uli ako na matigyan niya, Dejin. Sinuha ko di manduram uli. Pukusang bilaan, magi. Akita ko na pa di. Pas, kangkong. Dahil kangkong lewa pinda. Adi manduram uli ako na matigyan, Dejin. Kapuriman ako dito sa buo dito. Nakauli, wala yan. Timuha ko na di sa buo ko. Mahay ko na di. Lihuta, alam, asam na tigyan mo po rin manan at rumin wala di, akatal-katal, nam, mundarang man, dagilaw wala, nakita ko mo, hindi, bossing dandam, ako na kajawap na, papanagharian, no, gaji mo kadimanduram, hanggat minundarang ako, tam nung naman ko din ka dahil din, kawaya ko kung ako din rin tambalot kong mag-inom. Mag-inom at kinumal. Kawaya ko pag-inom, ma'am. Nama, asaba din. Asaba na po rin man. Ang ko, dede, adi lang. Ang ko na ko, ba't hindi? Linihot ko din sa buka. Natawar pa din kinumal. Nasara pa na ko gadi mag-inom. Kalilimando lang. Nasinduwalan ko, rumino ulirid eh. No, pinungko, no, kamirin, pinunudok, no, kang kudimando lang. Amo, rumino, kam, amok mati, kang kumlabisa, matiri. Kadimando, ako, di pinasunod, di na ako paginom. Na, iri, nakaturit. Pinailang-ilang ko, ako, de.
0: Yeah, ba, ponsi ko na diya, tabi na ito, Mas?
1: Na, ponsi ko, nagito, hindi ako ba yun na ramit mo eh.
0: Ya, amba.
1: Kinangaw kita pa. Kinangaw kita pa na wagon lang tulong na sino.
0: Ya, amba. Pansi ko dia, inakano.
1: Na, bagay pa yan eh, inakano.
0: Ya, konsikan kago kumari tabi na ito, Mas. Kapisa na nga natutuwang kumari at tapay-tupay. Amin na nag-iitabi na ito, riiling, konsikahan, amu o gigina. Ya, tapi ni kau bayar nanti jam kau pod, 4:04 minit ada tatuang. Kumada kayu dit arahian dat papailang nredi mantok dat manuang niti piru romantok kau antok dat tatuang dat bana diti ngamila rumah medho antok dat timpo diti aso walwalo turiso 2:04 teka aso walwalo turiso 5 siamiso pagulu dat kerikat dat jam dat aku matalu tapi ni kau sinding mantadi syari namo da syapri sumandak kayangan kenau kinong hatokau.

0: tapi ni kau harap apa kira 6 minit apa gulu pupusan iti pirurumanto kau am iti pamalahawan da sumusut kagu. Hello, kapisanangan da tutung terpinay.
1: Hello, kapisanangan da tutung kumadia DJ Almia.
0: Ya, terpinay tampulan. Ba.
1: Nakawala po ko ditino di.
0: Oh, kung si kahanto.
1: Pasi, pasi kang kum manusoy ni Tomas na daw het nung balan.
0: Iya, hardati pingkuro kadia.
1: Dah peti kado pasusuan ku dia Albea nga. Atau pot mati kapiha kamayan ni Tomas di. Ayat it harna pot ang kokot dat tang kilamay tang nuno na panga sabuan nga dapat ko paid alingas nga nakumbal ko had ako di ba nga nakakot ako itang kilamay ito minay ako pamukat na sa daom nga ko na di kakatao dit ano it pukat dit kasama ano gumagasulong dit katam ay panatasok tatasok ko hiraan raan na kayo dit it mambay rambay datay isaw dit it nagasam pasay ito ko nang itihit ito it puruan di pukot nga so nang gadid may tay di pukot di sambil ko mga nudi sa daon sambil ko mga nudi sa mga sahap sahap di nako suang na hipukot ako nilan at inapait pahingralat di sa da nga haro ko may nasa da at it sopong kadihet harohot nunoy taro haro taro dahid id tulung did kangkuho did ayit karato did isaho dat lapap kotong dila lapap ko nga itanom na po hit rugi di sopong dahilad id saya mo lapap ko nga so kumaruwal mo tidi alaso na pa karuwal nakarungarong kaya di ko malahingan dilayad po dit mga palubo-nubo maharahan na hit ang ato ang kaigit dit sa pong ang suluh dit kamayang dataro di sa pong nga may sabuhay nga kada naman na patala pa sila waig katalo pamati sila wai ginad kahit kasabuan pia lingos pia nga rumuli kago kadi kamalahingan inay na sorokum may kuno di sa buhay hadiyad id kolong ko di nga esam asanang po ya na kalingas na pamati gyan atapat ka pia kamayin di tumasitin o di kahit ako na kumbala tangatang kila may nga ihet taro na sa pongit at naumbalan ko aduwa na naumbalan ko Albea at hitid dua layer ya lay-layad na ba't sinisabuh ako at itangak tuwang na rin sa ako na din minakod sabun sila hitlad luar dat walayab kahit nakaulak ako sa putan. Kahit nakaulak ako sa putan. Ngam na nakasingat hilad. Pialitan nila tunturo na papum. Orwal na mati. Tokoy. Ako di ko. Daminadapdat. Kahit ko'y pamuriman na karulan dit. Kahit nasingat sa putan. Kahit haragyan na rong-rong okod. Tulon na siya, manusun na siya. Ang kakot na pumatid tang kilamay, kanuno na pa, maningat nga. Abisa ay mati isuka dagata dit ita na siyuh di ka. Ngam giyad harahot suka dagata iti duwale dat di mamutong pagyam. Ihait imit ita pa na siyuh dawig. Akasa akaras po kapya nga kadi minamisunod ham kana nga kada ipadalay nagisam dat aturuan yan lumalok na pamatit oh dit suka dikata di nga may kada talade manu kom man potalo po dit isuka om kahit anda doon pag ko turu it it suka gata managin na po pihan ay po siya po siya tampok di talade manu kam ngayon ko na di umbalay di ngayon ko pangalun talade manu kom ay kuno po rulo ko dit kabang dit ukabay ko it butol na pinasuangan dit suka dagatam kung parulo ko it talade manok hirim kahit paturo kahit pagumo di kaya kuno di po pihad pihado dit nasingat na sa putang yun so kay iya na pumati dit tinapisan dat iya na di kamayan di tapos tagit tino dit dit ata mis na pat suminon datam palingas sa padim diyan oh lang ako din minadap diya na di arwali na singat sa putal bara sa patanga di tulon minam sunod hang ano no na pat papang kakakat may kalatang atang kilamay itang atang paluluho tayo ka ang atindok na tulanot nga pabisa mo ti ka peso ka na gata din at pumagihil din nakakat din it apa na si udawoy itakaras po kapya nga it kada padalay kada isam at maninuro iya that kalinga si din kalinga si matid miya galpya din nga lumunok na matin na ham ay itaturuan din suka na gata din at itakaras ya nga it ayaw pos po hit bagas sa kinakot ka dit minam sunundam at apatahan akong mati kapiyan yan ang balahan ko na kapiyan hit nagali rin eh hit sa buwan hit manihilay dat suka na gata hit bagas sinakot kaya nasingat iri ba di hadit pailang nangangon ko di albiya nga abuli dah mo kaya ano kong sinding
0: ma mila tamo di sinding danunod ha
1: it sinding na pad karahian ko nga tamgyan mi sa sangano dit sinding dit sungkat sungkat turale ka dehem it pa parangahan ko kensa ni ka malutan dat sa BFM irere na pa hit kasara pa ilang langon ko di ko no lalbihan di anay na di masatakot it pas it it papailan to ka tubat-tubat
0: ya, amba pun si kau nadi tapi naik tampulan.
1: Oh, kau pun si kau lagi dia kau dah.
0: Ya, enak no.
1: Oh.
0: Ya, kau si kau kau mari tapi naik tampulan, amba sinding mata di suduin lontit, bikin awan awan nanti lembus, kau kau kau hot kau.

Ya, tapi ni kawin sang tak jam dah tu kumata lu. Maya di tidak tiga salim bahana pon si kau kumata kayu di tak kakal pun makin ngau. Ama tu manu di tiga salim bahana tu kau ama kumata kayu. Adi timpu dati pa yung karaja antok dat abana diti kapisanangan dat o kumaraja pon si kau dat mamaso makinungaw aditi kasalimbahan at akaw antok dat abana diti. Ya, tapi kau antok datin po diti manku palambuso iti pason-pason di tepino ato di tika umbalutan to ko amiti pason maya di WhatsApp Sabah FM manta di tepinay Abdul Malik mamason kapisanangan to tuang tarawad at minggu mamason kumaten sa nang tambalut siyo to amo kuyo lo ang arayta tuang diti roitan ko na po nga kong adop nakaka record dot ko siya dapan dot ko tatuang pagaringahan ko pun dot amad hiti sudawil ko pagaringaw ko kasumandakan kota Marudu tanganak waguranaw parangahan ko kumadi kakal po poin posik punayan dot mangaruhang dia kadita Pinay Abdul Malik ponsiko dito Pinay Abdul Malik miti sudawil dito Pinay Abdul Malik o gumugumo isumandak daranaw o gumu tangalundus na kita di anak wagu tamado na matu okon kadoho tontok ka di anak wagu na kapibatos na di umandak mozu bang liwagu ranaw pibatos po sumandak mozu bang serinsim kota Marudu ponsi kau di atas Binay Abdul Malik amiti sumusut manta di tepinay Joseph Batilo kaditi pason di tepinay Joseph Batilo sumuli mamason kumadi Julita Margaret Lucio Doyo Maria Juhan Josie Mindong lagi kumadi Florita Kinajil Inay Rosugud Inay Emilia Sandakan Charles Loginon lagi kumadi Patricia Nicholas Julius Pansay Abitus John Modoit lagi kumadi Maris Marudim Gawis Joakim Kubot Lazarus Biug Inggam Satur lagi kumadi Acoy Ida Taman Pasir Putih Putatan Fasa 2 Francis Borneo Narumbay Pita Amu Nagi Alihuan kumadi Tepinay MM Suk Patrick Antang Judge Mining Amtoin Sananta Malut Sabah FM Facebook Makikinongaw Kalan Sananat Anglida Sendak Nedangai Teririmo iya hapon si ko dia Tepinay Joseph Botilo mantok kapilan ke Tepinay ko DJ Hendrian po nga mantok dot kasalimbahan dot murut bah pon si ko dia Tepinay Joseph batap dia kau sinding pinokianu di Tepinay tampulan di tino isa sinding manta di musalimban iti sungkad-sungkad aturali kaya no kinong hato kau

Ya, tenaga rudai atang istinan menegata ko may jam dat ka permiso talo na permiso minit ada tatuang isa sinding manta di Kanchan News. Bisa nang anda tatuang kuma diti tamalut ako Aaron Kitam. Manta hitid lang makyuni sinding di mili rampasan pinampatan di tepinay sa Mikundahal. Raitan da tabi pintutunan nung haro na pangulod. Man ko paong kapo kumat ay sanan tamalut ko dahil naman na po timpo diti kadaw diti mantok kapailan di ato pinayaron nga nakaw nila diti no kya hila sinding kalansanan dat na kormo yeah, kapisa na nga natutuwang kadita pinay Charles Loginon diti mamason kumata nga tapinay tambalut tambalut Sabab FM Facebook om tayin sanan makikinang ang ngawi Sabab FM kasalimbahan Boros Dusun sa depon diti i o sanong kopyo tabi piwabasan ang barakat mantad minamangun kumata ko tayin sanan. Ya, kaunsikahan ko madia ito pinay Charles Loginon. Kapisan na nga natutuwang lagi. Kumadia ito pinay Maria Juhan, Clay Ignatius, nagi kumadia Rostina Dami, ito pinay Red Ilit Yajun, Damin Gunting, Papa Ajusi, Ipol Eric, Aponsiko, Victoria Ang. Aponsiko, amo agi gina kumada kayo. Naman lagi alihuan kumada kayo dit mamaso dito mano diti TikTok Sabab FM on sikaw amo agi gina kumada kayo matam na ikaw sinding na sumusuhut isa sinding manta di Marcelina pinampatan di Ardi iti tupus om langad ko kaditika no kinong hot ako

Ja, dem nego kinoyanan totom buluyan tambunan isa sinig man tadi boy de si Sebastian. Menego to kamay jam ko permiso 5 na permiso minute ada totuang untuk ada tabana diti. Ya, dem nego iti pergi som ko miampai do kayu untuk ada totuang tararot minggu kumano kayu dit it nurdi. Tumano dot pelan mimbul dot ino ngamilod madap dot teruhay pagulo dot nurdi tumanod pelan dot mimbul dot ino nga kumyon dot isa suhay kasalimbahan dit miloman dot kayo tino dot nga maya na RTM click nagi iti TV okay sukan RTM matap na ikaw kumado kayo dit pangkaraja tilamusanod kumaraja gisam awi shift dot kayo pansi kami na kinangaw dito kasalimbahan na to ko mantad pa didila tap na ikaw iti pa digisam kumiyampay dot kayo kapisan na nga natatuang kapisan na nga natmadap hino ko padadamot.

Ko tingaligani ponong piwalitan paguna po nga akon ko tanggungan do tinunga susumangod to ko na ito ko sabagin magigiyan nga milad sumiliw matok ang talinga di ala. Maruputa tababayan dit aw o sanong in ponong kawigan saba kumades kom id numbur usung walu siyam walu anam talu isa walu isa teka mayalat WhatsApp kusung isa isa anam talu talu isa isa kusung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siyam siyam siyam miyampan eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan paguan.

0: 5 na minit sa nga daw, dot mangintong, ang pasauguaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot makalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya ra rahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman ra pamahunan.

hakapandai kaki. Orau alasu amapua raraino tu, yohino angiwit ra pangimunan nufasa El Nino ra alasu gonsoi, ra jinangka sumuku, ra tanga nubulan ka onom hitu, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Ang kukula poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino apasi alaus asusa fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reactivity ralusar, am konopo akau ambal reactivity ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy ang minyak atarong nuvavayaan mo yun.

0: nga koy katutun so diyaw. Eh, nabungo so no? Ginazo din o bit no?
1: Eh, isyaw pa ma. Mugad so habos pa gun. Kiva ka lang dumadi model ka.
0: Indam ma ko na kyo. Ada di model sa pamagunan.
1: Kiva tambahot ika babago na ginintutunan ko yung internet. Daw pinapain tutun ka lang di ho om ka daw. Mindad isi dodoy ho.
0: Nga, ang gumo na ginagaw ng vitano dito eh.
1: Aw bo, itiabeg ko ito nini. Ihiabeg tagazo na po nga modeling agent. Ido iti, minanudo gamugavit. Kadaw, gaw mo tok dogo. Nonuan so vago daw usin himo ngay bulinggit.
0: Ay, tapot mo. Natuhong ko na dati dito. Dodizon ko na magavit dada, tay kalday dada kamay di.
2: Pingat-ingat do odong. Pingat-ingat miampai kepelokuan mana kontungan tegumuit internet. Kada doodung kisom adadi mogogovit dadah toy kaladai dadah. Pason diti mantat kementerian habus pogun.

Tanda ko no ta daw ini ba patutongkop binon da tikid ton da ontok ko dubang padam duva buhan ka apat sa bagi hang mamagatang papayin buhay tanggungan ang papayin kawas to pipimanan da ita tangatuhun ngawi da mintamong ini ba om kinizanan pusohi. Nakapumusaw tako nang ko da kigampit ak posisyon tako miyampay ini ba? Kaya ako nang kulahan ngawi mangumuhik ini ba tako? Lahan ngawi dino na po nga? Pagavit na rabakusan di sa ngayon daw mumuhi, piso ko nulatilik nung aw gunon, ubasanay da papanaw ta huar, munging kuang mamaguno mahik o manodo mahik, o gumuasil sandat pangkikitan toko mantad o punso. Ming singiho ang sakadunga pamukubunan maza organik, guno na pinakas ang kakamot panutud da tabavasi, kada ubato asil diti. Papapanaw na da project ngabi tay ababazan kitema kinezonan pusayhi idahamin, kinezonan kalaja ang kinezonan pamuhaminan. Kosa giton hamin ta ko miyampay aba, miyampay mananom kazu id pusohi hamin. Pumuhin na rabakang kahubusan kinezonon. Suway ko kanu ta ko mingkikit, manukodong nagiino da ekonomi kinezonon o mangingkwang kapahubusan karbon sa papad sa kazan bakang i osadu. Kuangon tay tingkod na mamaguno bakang gunon ang patamon. Gunon na vibe miyampay aba to ino na panga sandad i muang kuang. Pumahin na rabakang o suaw kinezon ng pusahi ino kay magon. Asil nga viditi kanong mangingkwang vaza kumadad kinezon ng pusahi.

tapi kung ang video ba na jam ko onom so minute na dito dong sa vibe pag unta ko dali kapivosyan dong sa vibe kumare dia su makatawa dan tu mami hindi mo kinong wala kasi imba na to ko dong sa vibe at tadaw ko iso aliti ko duwang padam si zam niti buhan ko onom duwang ay bud duwang padam onom dari tu mihambo sa vibe ko mahis sa ginavo paghuy ay katatimpo na kangan dia sa balid pagun the jam ko anam tong apat minute dong sa vab kanom kinang copy was yan dong sa vab kadi Patricia Subal.

0: Ate! Ate oy! Ate! Dahil ako dami, no?
1: Oh, daiti sa dobiti.
0: Oh, yun daiti ko pa sa diti. Na, iti a plastic pin mo hapot hay na takanon. Mantad ko patamon. Mogo, tinapatakon ko diyaw.
1: Asu dong, nakasa. No, vyan sa nagida plastic diti.
0: Uy, ang gumuli, tinapopongano diti. Ano iti? Dumpit? Bakul to manini. Ang naging nga nga bitinodono. Mag-isusurvive ang gumatik daw. Aba, kano ko so? Kapasaso magkano isa? Na, okay mo iti ah.
1: Kadaan mo, ino. Diyosong, ino. Pabahison daw ibadi.
0: Kada pa, iho. Diyosong.
1: Nakito na daw, ino. Nakaykot hay deti damin. Nung mimang ko, tudukan ko siya muna daw dinoto.

0: Oh, muso na balajal. Tuntu ko, kon kami ga diawati.
1: Ko ulan. Kada ko mo din, no?
0: Ba. Mahi ka to, makituduk, so diaw mo. Kada ko dong mati, asikap may dahumuing.
1: Ish!

Ya, tapi kong abinong oh, toko honso izial ko pusan kade Colin Stephen Quinn OG di babay no di amin gabi toko de jam ko nom opo dong vahu minito dong sebab dead pagun toko dadi mo kopi pasian no dong sebab bensan pa kumada dia su den dong bako no pakatanod makinong oda kasemba na toko dong sebab biti dari katuhadan tu mamihi makinong oda kasemba na toko dong sebab biti umahis dia su abin ako matab na yung avi itinahanan dati pogadan may pakalajya no bay no diti kopi pasian daw dong sebab kumada dia su mamasa dati papampanaw na kulita may papatod tanak nga vi mugad sikul patoy teka mugad pakalajya patoy teka kiva patoy daw gadon dong sebab diti kopi pasian kumada dia su makatuhadan tumamihi mungkin nga daw kasemba na tako diti dari hansan daw hi sa ginawa dia su na namot daw papampanaw na kulita o mungkin nga daw kasemba na tako diti bahom bay na mungkin nga daw kasemba na tako diti manta di Maria kadaw pabakaso o masutan na daw sa di Boyd Mojun kada nogi bo kosingot mapango ha sa diti kong ko balad pagun jam ko nam tong 4 minit no sebab kasi imban boss kadasan nekat pinasi o suaw tamay mo.

S Zone, Eastern Sabah Security Zone, no po. Nga zone ko mohigan po yung bida, iti San Kohisaon, Pogun Sabah. Itinuidong, montok mintamong ko mohigan, kinaisunon kavaygan, om tinda, mantad tundono kalatan, om kapunugkuan. Kituduvan no gino, do mintamong ko mohigan, om katanangan Malaysia, iti San Kohisaon, Sabah. Manahob kalatan, tumahib piwahitan, miyagamanazang, om kapagohimuvan. Papagyot panamangan ko mohigan, it kinisunon kavaygan om pulaw ngavi. Mangumohig tuhun magigison om nagi katambuhusan om economy. S zone papangkub kinisunon kiginazo kwang hobi saibu 200 tahong apadam 4 kilometer, papampay opod uvang, megadokudat, kota marudu, pitas, baluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, punak, Semporna om tawaw. Komohigan kinesanon iti tamangan do Eskom Maza Pamolisan om kalaja komohigan tinda om daat.

0: technology ang inovasi Sabah manwidang da hongkad sat
1: antu da konsol kumaygan pogon yung panahon gisom da tanaw bayno
2: kinongo ahal ngawi babayno tanaw diti
3: om tanudo o kapoyhan kababago insuang om habus pogon
2: tanu dagay doit abal kinoyzonon kotaw huzan kadazan tikid tanaw
4: I-point tunod in RTM Nopo.

0: 明日は会うと思います。
1: តំណែងកងអាវិរបៃនៅចាំក៏អនំអបាតងប្រំទូមីនេដដងសវាប់ដែលបងតកោ
2: ពេលឌូនីយ៉ា FIFA 2026
3: តោះទៅនឹងមងានមិមបុលប្រាស៊ីលណពងអ៊ីសណពងនអ៊ីកសដងមូសូអ៊ីសសវានវិណន FIFA មន្តាឌីតូន1900តោះងប៉ាត់Ito na po nga ikumo duvong pramtahu do nukoswang. Brazil ito gumu nukoso do nakahantoy sa savan binon niya gada ing himo. Ino na po nga ditoon sa ibus jamatus himong pramvaku, sa ibus jamatus onamu pramduvo, sa ibus jamatus tu ngapod, sa ibus jamatus sisamu pramapat ang tovino po di nga ditoon duvo ngaybu duvo.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Iya tapi kung abi mega tamoy mo kapoyhan kokomoy sa savan sa pamugunan FIFA duvong ibu duvong apod onom. Dadi min susubab di bay no nakanjul o pihavanan tug ko tahong apod duvo id pihatan do tahong apod duvo tinimungan inakaswang dad tahong apod duvo tinimungan takavas tay ko tavasi nangasan mantad apat nga apod vaho tinimungan iminihavan montok diti sa savan sa pamugunan FIFA duvong ibu duvong apod onom. Idang ba da opadam onam tinimungan o natatak. Dadi di jam kota humin susubab di bay no? Nakanjul o pihavanan id bihatan do South Africa o Canada. Id nombo do naha do Canada iho South Africa miyampay isok gul. Adi gul da Canada no po ditinga pinatumpos di Stephen Esquio. Doi da minute ko si Sam ng pedom duvo iti mina govit da Canada pagun ko iso na kaswang doi tu ko pedom non ko pedom nom takavas dali mina mind doi isi ho diti doi ho id Los Angeles Stadium montok payhan do tapi na ngavi mantad si Sam tinimungan Zone Asia ipaingamong diti sa savan sa pamugunan FIFA duvong ibu duvong apodom onom duvo tinimungan no inakasuang doi da tahong apodom duvo tinimungan takavas isya ho na palitinga jipun pagun jipun om Australia inapasuway nga South Africa Canada Netherlands Morocco Germany Paraguay France Sweden Belgium Senegal, United States, Bosnia, Herzegovina, Spain, Austria, Portugal, Croatia, Brazil, Ivory Coast, Norway, Mexico, Ecuador, England, Congo Democratic Republic, Switzerland, Algeria, Colombia, Ghana, Egypt, Argentina, Cape Verde. Mantad tahong opodom duvo tinimungan o kuang iti kuma doid opodom onom tinimungan po. Dali tadaw suvab, katahong opod vuhan ko onom, tahu pihavanan kanjul o pihavanan koiso na po, nga kanjul o jam koiso min susuvab, id pihatan do Brazil o Jipun. Dali pihavanan ko duvo kanjul do jam kaapat tahong opod minute min susuvab, id pihatan do Germany o Paraguay. Pihavanan ko tahu na po nga jam ko si Zam dong suvab id pihatan na Netherlands o Morocco dali isay dati di ho diti kasuang doi tinimunga doi opodomanom tinimungan takafas oi han o pongo pongavi o pihavanan di ho diti dali nung montok do itya kasuang doi aniti tug kapodomanom diti pain tanto no pain suang no o Canada diti iha na tinimungan kaiso inakasuang doi opodomanom tinimungan takavas dadi ayhan di bago tadaw suvab tadaw sumusut ngavi dino pongo pongavi pihavanan diho dino dadi nung bion mantad nangasan ngavi do tinimungan i mihavan do tadaw suvab diti id pihatan do Brazil om Jipun nga tinimungan di tavasi te ka favorite kamay di ano po nga Brazil id pihatan do Germany om Paraguay Germany o pihi takavas pihatan do Netherlands om Morocco ano po nga paintanto do Netherlands i painhohobi nga inko po nga otug o iho bull kamay di kyo dadi atay ko nung itbos do malaso nga bola ito bulat dadi aw ayhan ayhan do pongo po pihavanan diho do suvab dadi kada hivay mintong nangazan do pihavanan nga viriti masa RTM click dadi masa RTM click masa do telepon pia vito vit yosu tay ko masa do computer yosu tay ko masa do smart TV okito o RTM click. Dari hana tapdeng ko ngavi nangasan montok tadaw bay no po. Nangasan iid bihatan diti South Africa o Canada. Ihana nakatumpos dai sa gul o Canada o ISO do South Africa. Dari han menagavit do Canada kuma doi do tug sumusut isa mantado opo do manom tinimungan
takavas montok diti sa savan sa pamugunan FIFA duvong ay bu duvong apadam onom. Dari mana topik kong avi kano memohi segina vom yang pai diti hozo mantadi alga sidion pinsingubas mo boos.

Tapi ko nga vinong to ko so man tadi George Lim unduk nga daw Ginavo Ginavo. Tumiyang busto ko mamuhi sa Ginavo. I got jam ka tu to nga pod minute nga subab ko nga ko do so i nga vi no tip di ton of ho nga padan om nagi si sam nga padan. Tadi namot ay katatimpo din no kakalpa ta ko mohi sa Ginavo. Masa do ho so nga vi ka bavagu nagi i kiva nagi di hahay no. Do na toy mo dai ti id RTM. Tadi katawadan ko matap ni nga vi i mamasam yung paidago do id TikTok do Sabah VFM iti hambus. Nagi masa do Facebook do Sabah VFM. Katuhodan ko maday dito su. Aw nagi oizuvan tapi na ngafi mamasom kinongo masa do RTM click patoy. Masa do radio. Idom po na po inko na po lahan dito sa kinongo. Kasi ba na tako riti Hansan o his o ginawa dito su. Kongo do hoso ngafi inokohud montok tadaw bayno. Tadi makinongo tako do hoso. Cha-cha tonggipun kadi Edmund Isibius.

Yeah, tapi ko nga tahu hoso nongo rata ko di mabay na di mantad. Hoso nongo di mabay na mantad di kafesta jemo kujin taguhi. Paguhi din ako nga tako la hoso di Judith Ongkino. Pason mo haing cha-cha tanggipun ka di Edmund Eusebius. Dabay na jam ko tu, perambahong minuto dong sa vab dan pagun tako. Tumi musta ko mohi sa ginavom. Kinang otako da hoso no hood mantok taraw bay na. Paguhi ay katimpo da kangan yasu da makinang otako. So, i-notip di taon bahong nga padan, om si Zam nga padan.

Ay nung kinungot ko daw so lamay id pangamatan kadi Clarice Panul hahangay di osuaw kadi George Lian. Sa imban boss kadasan, ikot vinasi osuaw tamay mo.

pinangono ko sa imban, Boss Karazan, niyan pa'y mabubos, iang suwaw, tumoy mo, Maza Saba BFM. Noy ko, dinasi of suwaw, tumoy mo.

Hi, Sebastian. Izo Dr. Ryan Gilbert. Makikinongo manta TikTok sa Babi FM. Kano makinongo kasaimbaan bos kadasan, nyampai mapapos ngavi i ongoswal tamay mo, nyampai hozo ngavi i tangabasi, doi bos kadasan.

0: sua alta, maimo.
1: Ya, tapi kong abi mega dino boss ko di. Kong ako daw hoso no tip di taon ba hong padan. Kapag huna pa nga hoso, isay pa sa ano kadi Alicious Modulis. Hoso ko sindua ginavo kadi Lorena Inging. Kapag hindi na, kita nga pahit ako ite. Kapayhan.
0: Pakinangono, hoso di taon ba hong padan.

Yeah, tapos kung avi do for so no dia so. Bainom kinoto ko do hozo sumusut. Oi tanda lumamay tambahot kadi Winston Sibinil onuhasa ko kadi Florence Alessius om gambal ko kadi Francis Chua nga pagwi din no biya pahay ta ko itya ta binay nga vi pinapubuso la pason maza do Facebook ay maza do WhatsApp do Sabah VFM mo lamay si hoditi katawa dan kuma ta binay nga vi tamay mo do pabuso do pason sundong patu ay sa do pahumbus pason tarabay no nga kakali do popobuso do pason nga video ho masa di ti WhatsApp do Sabah VFM ait pongan kamay di kyo mitya isaiti Marius Marudim kopi pasian i Nur Kasih Inur Kasih Abadi Omi Marsha Akila Ari Erina Putri mentad Kampung Ulu Intabuan Tenem nga Kivana Gira Pason Johnny Upin I Alice Shirley Lim Aran Kudingking George Gimbun Isai Bagiti I Bawa gwiti biap hai to ko katuhadan kumada tapi nai ngavi kya e ai sedongan waguditia sio audi abasa tu ai sedongan au nehan isai pinopoho buzo da pason diti ngai ko po katuhadan kumada diau i Jalina Kubit kapi pasian kumada Jalina Kubit Charles Loginon ay Floreta Kinajil i John Tati Lucia Tati Florence Boyjol Kapivosian Waliaka i Joseph Potilu Richard Binginos Menia Gansing i Red Devil i Helen Young Kapivosian Mainsanan makikinungo do Sabah VFM diti katawadan kumada dia Zukyo Baham kanu mo kinungo diti tahu hozau i na ait kuna haide kapag hu man tadi Winston Sibinil lumamay tambahut sutanon do hozau di Florence Alessius anu hasa ko gambal ko kadi Francis Chua.

0: Kaya ito rin ko nga vi, manongono di azu, hozo nga vi inotip di ton vahong apadan. Nga paguhi daw po ni zo, da hozo inotip di ton si zam nga padan. May ko po pahambuso iti gatang da gata. Ipinahabos do katinanan pamonan gata sabah. Iti na po nga, montok tanaw bay no, tanaw ko iso. Ko duvang param si Zam diti Wuhan ko anom duvang ay duvang param anom dari gatang do puhut gata na po nga si Zam linggit tu nga param himosin sa kilogram puhut gata si Zam linggit tu nga param himosin sa kilogram gata kapingan iaw na ub grade ko iso apat linggit anom nga param tu sin sa kilogram grade ko duvang na po nga tahu linggit si Sam nga padam tahusin sa kilogram. Gata kapingan, iaw na ub. Grade ko iso, apat linggit o nga padam tuusin sa kilogram. Grade ka duvo na po nga tahulinggit si Sam nga padam duvosin sa kilogram. Kantalan, grade ko iso, apat linggit, apat nga padam apatsin sa kilogram. Grade ka duvo na po nga tahulinggit tu nga padusin sa kilogram. Kantalan, grade ko iso, apat linggit apat nga podo mapatsin sa kilogram grade ka duvo na po nga taho linggit tu nga podsin sa kilogram dadi si kalap na po nga sa linggit apat sin sa kilogram si kalap sa linggit apat sin sa kilogram dadi iti no gatang na gata ipinahabos to katinanan pamonan gata saba montok taraw bay no taraw ko iso ko duvo nga padam si Zam ditibuhan ko anom duvo nga ibu duvo nga padam anom dadi hansan do notohinasan do tabi nga vi mamutong gata gatang gata i nakahumbus ko di babay na di pahom bay no kinangot ako do hozo notip di taon si Zam nga padan
1: wakinangaw no hozo di taon si Zam nga padan.

0: it kosoiman boos kadazan noikot vinasi osuwa otomoimo.
1: Eh, tapi ni kong avi kano mungkin ngau dot hoso notip di ton si sam ngapadan kapagum anta di rimo pirin tandozon masuk tenon do hoso di atini noivi piupusan diti nasib au nehaan kadi Johnny Bonis.